0: Yan ang rasikin ng Kampung Posber. Sang mong la, Radio Asig FM, Moinong
1: Moin. Lagu info dan semasa hanya di My Hit.